puniruay tamunan, Señor. Pampan chaikuay kutaitayay kay sumajoraspi pampan chaikuay, Señor. Hinaspa, Señor, sapapunchay hinapas kampunia papayanapay kuay kukampahina kausayta, kampahina purita. Uya kausay pi kausay tatay talay kay pachapi, Señor. Yanapay kuay ko, Papa. Hinayatak Dios nilay balikamuy kikay oras pipas. Kampunitak, Papa, yanapay kuay. Kampunitak, Papa, Espiritu Santo ikyo, yanapay kuay kay sumak programapas. Ama runapa hinayachu kachung imapas, sino kampahina tay talay. Kang yapu sariwa desde kayarikos kang mantapacha hasta tukukuinin kama.

kunang kapapas may kayay kusun si programa ta yana pa ikuan ang chispa. Tukoy ati niyo ko muna ko, kulya na Diyos niko, gracias ka chong papa, kay ratong, kay pi ususiki tarikuni, papa kang mang kay rato, kay hey kamong ki, Señor, gracias ni ispa, kang wahmanta, kay radio mang kotrichimos tay kimanta, gracias ni kami ki papa Diyos. Sutiki yo pa ichas ka chong winyay winyay, pa Diyos niyay, tukoy ati niyo ko, kulya na Diyos niko. Kay mi papa balikoy kiko, gracias ay kanchos ki programa, waira wasi uyarimo, 680 AM Radio Vida Uyarim Hoy Kikunata Maikas Kampi Kampuni Yana Paiki Bendisiku y Señor Unkos Kachu Kasianko Pislakis Kachu Akas Pachi Purishanku Akin Kakusis Kat Kasianko Paikunata Papa Astao Yana Paiku Unkos Hoy Kikunao Yaki Kuhoa Kikunam Kantariku y Dios Padre Bendito Señor Gracias Nika Mikiko Han Yaponi Yana Paiku Aiku Papa Gracias Nispo Oaxaku y Kiko Tukui Atinio Dios ni yay kang yapon niya na paikway ko kay programa niya upah mang apaita kay programa ta senyor kay ko ng kalya dinimanta sa tukukuy ning kama kay ususikita niyo kataps kayo ito utilisawa yung kampo niya kay kimams parlay kay rimay kay senyor balik kuli kita gracias papa kay kans kay programa papa las 11 de la mañana siya ipakiyan na paikaman ko ay kikuna papa wakin kaong kuskachu kasyang kopas kimasasatya ko ipil tarikong kopas pa ikuna tapos yan apay kuy gracias pocho pocho tabendisyon kita tapos kutri chip papa Dios nakinapi papa kay programa niya upah mang yok sinam papa nyo kay kuwar mo sige ko na hay kans kay radio kay programa pi papa kay urat liang kay kuhina papa tiempo iku takari iku hamu iku gracias papito Dios mas mabali ko kiko kaya po ninyo kay kuwan tariko inespa tukoy ati inyo muna kukulya na Dios niku gracias papa Uñe manta causa Jesucristo vaya que su timpi. Amén, Señor. Gracias, hermana Icona. Tura Icona, kunan kamay hina sumaktan kay kusku yaktata karup haira musia munay chatarik. Ni mana ni chutapas chas chikam puyuk tapa ekushan kashambas. Y me nata yakta ikipiri kashan kimonas tay Cristo peñas mas ya yakta ikita rup haira chan chuchilan tuya chukashan. Para chan chukampas, pero chayvamos gracias, papá Dios, manes payan ikusonches. Papá, mona yachtin puniariki para tukui pasriki rua kunkai pachapik kamana pay monachten kamana yariki paya dueño tukui manta chemi sapapunchi kausainin chispi gracias nispaninan nyokanchis pakashan papanchis tamonastai kristupi iñih matiyay gracias Dios ninchis mankachon kunanta kuyarik sun kalyarikunan chispa hoktaki kuita